0: Boy.
1: Abaana ne bwe batuula babiri babiri tewali ttabbu obwabo butebe ne bwe babugatta. Bwana Eliya, leta ku ssowaani ezo naawe tutambuze wano ku keeki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda ow'eccupa. Abasigadde bawe soda ow'eccupa. Ako tebaagala? Bawe ow'eccupa, bawe ow'eccupa.

kano njagala omutima gwo gukakanye ofuna okuva eri mukama. Waliwo omugga ogukulukuta guggula enzigi ezaali zaggalwa, guggula embuto ezitazaala, guggula emitima egyali gyesibye, enjegere enziraba nga zikutuka. Ndaba obulamu awabadde okufa. Ndaba okusitulibwa. Aleta obujulizi, waliwo obujulizi obugwira omusajja omukyala, waliwo essanyu okuva waggulu. Ndabye olubuto olusumululwa olubadde lweggala nga lwakwata, naye nga ndaba amaanyi ga Katonda agatomera omuntu olwo kibadde kyalalira mu kkubo lyo. Mukama akiggyawo. Waliwo endwadde badde ya gaana muggwe, naye omwoyo mutukufu n'amaanyi ga Katonda rekosa dabadabada zebeka pakasa badabadabada rekosi kataka olw'endagaano y'omusaayi gwa Yesu n'omubiri gwa Kristo nangira na buli kibadde kikyalimidde mu kkubo ly'okuvaayo. Nangira buli kikoligo, nangira buli kikolimo, nangira buli kibadde kyakwata, buli kibadde kyakulemesa, buli kirwadde kibadde kyakusiba mu linnya lya Yesu nkirangira okuvaawo mu linnya lya Mukama. Nangirira omuliro okuva mu ggulu okwokyambula mu ggulu. Nangirira ekitiibwa kya Mukama ku kanisa, nangirira amafuta n'olujja oluggule gy'oli. Omuliro gwa Kristo kuva mu ggulu, omukono gwa Katonda gukukyalira gukomako. Entisa ya Mukama n'ekitiibwa kya Mukama, nangirira amaanyi ag'omwoyo mutukufu. Ngalangirira mu kibiina, ngalangirira mu kibiina, ngalangirira ku bulamu bwo, ngalangirira mu mutima gwo. Nangirira ekkubo eryali lyeggala okusumulukuka, nangirira obulungi n'ekisa kya Katonda, nangirira amaanyi kopurasiketereberere. Gulawo omutima gwo buli sekino omwalyango, toziyiza toziyiza. Waliwo endagaano empya Mukama gy'akola naawe, waliwo okusitulibwa okupya, waliwo essuula empya egulwa gy'oli, waliwo amaziga agakalira agafaawo. Ndaba ekiwero ekisimula amaaso g'omukyala, ndaba ekiwero rekosa katarabalaba nga kutwala amaziga lepeketerebeko.